mo fan chame e kwen bia se beti esi e dadem yesuban boni ye enya crown yesuban yo mudi adope.

0: siye diye ni eche mwa ye inti nten fili ni suwa. Na di eche kubini se, eye veterinary service department for on master ti eye nationwide, weti mi se free rabies vaccination campaign. E nono ya adeo ti mi se, beti mi abwa. No, mo target ti mi se, beti mi nya, ye, enkrama ni njamwa to 25,000 na amu hisu mbeti mi abasinati yom na uti mse campaign no amu di ashe suno amu oji di se se efa se rabies ebe kuni pa ewa mwe mu die adi amu oche na se mbeti mi eji sa adi ene efi wa inti no en uti no amu di sa ajume di ashe suno na sa ajume di amu di ashe suno amu o specific area sa uti mse amu jidi se ebi ya hono mwono uti mse likely anase hai se ebi ya sa embona mwono mbeti mi enya sa ya ini bia sa area suno pana uti mse amu target tia eno sie ensembia etwegu ye pa na ano pay dia mede etoso enso efri head chamber of petroleum and consumer for akati debe channel short afren se kupek for onom di ensembia ababo ntio mu chim se mprempre en chotim se eh petrol ne bonu betimi apija and I say be apija akọ price eh 16 cedis 2.6 pesos and no timi say and no we ade a no so betimi aba Wednesday na this will price no so betimi sorry akọ 19 cedis 0.7 pesos a mpenifo no so no om de insemwe ato edwa na mpempe Ghana custom service for namo so timi se mo bo adwuma pa na wo de wani kopim wo ye togo border no so timi se mo intercept eh product bi a wo timi se ana se devices bi anko fo bi a import fi omo ye friend Dubai na wo timi se mo import nyomo yi omo de ba we pim wo Ghana ha di an se ade ba se duties ana se tax na e se nko fo mo timi tue bi na nko fo wo timi se mo person be tue ntino person fo kuntu na se ya na mo de be pim mo ye se mo bibia falasa na sa eba ne sa ntim se Ghana custom service for no ntim so mabo adwuma yi pa mo ntim intercept sa enkofu ya motim amaji e product no ntim se eba ko bako 1445 for ntim se enye nyoma ketoa tin nsem bia no so etwegu ye no na mpempe e nine months for no mo so mo de adwuma di ahye so a mo ntim eba be se eba no se nsuo ho sensem no e wo man mu we bia friend se offense river ofin eno no apa den kire otim se west district no omutimi de eye njumadi e hye so mo hwe se eye galamse otim se njumadi e koso ho no otim se no so no eso ebetwa eno so no betimi abo na se nsuo hu sensem no so no etimi afa ne ntuma pa efira na imprimpe ye sitag fo eno mo so omodi omu demand justice e ma lecture bi otim se ono no se bi o military men bi ana se military personnel bi ebro no efo ma lecture yi ehwere ne nkwa ewo eye Gbawe College of Education otimi se sisi anu penifo mo hono mu demand justice amati cheni na eno so ye ense bia etwegu ye pa na obiri se ye de mede esoy so enso ye mami bi ono wadi 86 years na mami ya wadi 86 years yi ubehwe mami esu osu otimi se tears of joy se den yo won ti ase ye na mami otimi se osu ade ne sem eche ma obiri se mami onyem Mami ya wedi 86 years yi onyim. Na se, mami ya wedi 86 years yi onyim yi wachi se, unim, na rea kwa sem kwa na se, ubi ya wedi 86 years, obe den asha abofrano. Intinu ti mi se, mami ni suwa osu no, ano no. Na ubi ya wedi 86 years onyim de, ye omu se mbiza se, na huayin kwa na kudi se jume ya, ti mi se, mami ya wedi 86 years, ubi se 86 years o, nye mfiye ketua. Intinu ubi ni siye, insin biye chuguye, ena nupimaji bre di abre iti ye fu, no intinu. Beko sa shem, so mfumo fide ni mfanto plan B FM na plan B FM, o ni pawe bi edimom, midase.
1: Right. Mensu me dasi ano pay pan se wet me day trending today no. SCA de my check mami na. You intime and trust on open to higher plan B 104.5. And ti morning show and cause morning show no was usua. Wutina and tino. Ya bepima kwe ni man open no fedi kano. Yet me edia trust nansana of fedi kan ye de betwas no intu na me base ya.